si e oninien e amerike jesu baba du maria inu e ba meko e sa meke sranga bo osa okra nya kekun ofa manya mien e sa mien meu sranga bo e yo inwa mfa mien nie mfa ijo na betiminga radio nu e sa mien meu ame bla like kokola osa be suan e be si yo bla wa fo ble fa manya mien fa kisa manzinu ma beti nyame anie wa ijo ma beti nyame anie a fo ble fa manya mien adumaye nyame rien nyame kusu oyorie manya me bobo ora mesu

kitabu fɔlɔ laban sɛbɛn min wi ko apokalise. Ala bato so min be sangolo la o dajɛlɛ la. Ala ka lamɔmɔya mina o min be soba kɔnɔ tɔnse be kɛra sangolo la. Muso dɔ tun tele melen bɛ a ma i ko fani. Kalo bɛ a sen kɔrɔ. Lulo tan fila bɛ kungolo naani bɛ kungolo naani ka kungolo lamini. A kɔnɔman tun don. A tun be kule ka tugu a tɔɔrɔ bɛ tin na. A jigi tuma sera. Tamasiɲɛ dɔgɔ yɛrɛla sangolo la. Bisi kun wolonwula filɛ nin ye. Kungolo wolonwula ani bɛn wolonwula b'a la. Masafugulan a kungolo kelen kelen bɛɛ ma. A kukala ye lolo tilancɛ faran ka bin dugu ma. Muso bɛ ɲini ka jigi o bisiki tala lɔ a ɲɛ kɔrɔ. Wasa n'a na jigi a b'a den dumu. Muso jigila dencɛ la. Dencɛ bɛna siya bɛɛ mara nɛgɛbere b'a bolo. O dencɛ furala ka taa ala yɔrɔ. Ala ka masaya sigi ɲɛ kɔrɔ. Muso bolila ka taa kɔnkɔni kɔnɔ. Ala ye yɔrɔ min ladiya a ye. A masaya tɛna ban dugukolo kan. A ko sisan ala ka kisili filɛ nin ye. Ne ka sebaya ne ka masaya min ka kita faga. An mati ala kuma de bi nin ye. Ala a tɔgɔ k'a tando.

Kitabu fulana pulika miki kote kawoma ngasisa kita kuna kabosu kema ale kona kawuli kabosu nya saye mokele noye kulikosa su kunu funa ye mokele noye ochokola mogo be nila kita swabula nga bena watilo kita ye afole kita ye oko mi kita taye anatmana oko labambese kuntia anefangatia anesebati be anofwe akamata fa bolo katugo wajibu do ayitigi masiyala fuoka jugo do asenkoro aju labanye oye sayaye amati alaka kwa libini ye ala etoka tanu.

kitabu sabana lugutunuka sebe mari be ala tanu ulola mari wula katelera kata kuluwo jamanina kata jude dugu wo dugu ko dugu dola kata zakari kasokona katena izabati fu debteye mari ka folme kama minke adenyani la mala akono izabati fala ala ka akisununla aya kokota ka kule ka foko ebarkan be muso beye ani kona den funa bakan be afle depuis ni ka foli kame ni ta denyanga to ka lama ni kono ikuna kadi ilara la ko mati ka min fo ko ka dafa wala mari kanto ka la tanu nibe ala ne dusu be mati tanu ane ninu sun janan be amati se baya ala la katugu aya ka mangwana muso ka kun ma jinu fle katugu se baya masa ka ko ba ke neye atogo katanu aka makari aka chiramba uka san bela abolo se baya jira fo ka kunche ba o jense nyun be kuke ba ke ayo kono ojala ka famo wuli ka bo ka mata tilinka ka mo majinu kwata ka kongo to fa fenyi mana ka na fultigi u bola kulen blakata aye aka barade da israel deme ka kiri jigna o ka makariya ko la eku ambemba mi mke ambemba ye ka makri abraham ka den o ani sambe wala mari ka kalu saba nyonke zefe fe ka ko akwata ikata akati yoro la ama tikita ka kibadun le beniye kizita ito ka tanu mban mwomba ala fo akanyum yakoson marika kuna wulu bara akab adamana wati an alaka nyuma ya dusukuna le mire alaka kuna la marika kuna wati mi an alaka nyuma dusukun di ala male akoni aka jomuso ye mi mbake alaka kene aka dafa oye kuma baye maria ka fo ka tama bila aka jomuso ya be antana akoso anye marika den oyie adama den lo kisa bora ale la ankera amba muso ye atana alaka jomuso ya ma habi abelaka jomuso baraka anye arjanana te ba ka kolo na aka min tabi don te min labi kuna dia balbala yarma gilim balbala ala sabatini bunya bala Dieu kun korta bala alaka bunyala alaka parka do ka dabi ka ta dima jabila anfe ulun la ka ta madin fa na ta gasai ako alata na fotigi fe ata kun ke yape abaddasa ya anukon goto bawo ako fa na fe ndima ye ambalmo diye deten be alaka sokko kenama amake kun wal alaka sokko kenan ye to alaka marika min dan min kyan ye bi ani ka lon jabi ma te ka dan ya ye aka alaka du su sabatin di ampe ken kelma ka ka wul di amam hare togola antina bon hare togola antan deten hare togola akita nyan hare togola ambalmo jomuso ya koson die be ki sera bi an ka la ka tamati kama ye
jomusaya kɔsɔn ani kunnadiya kɔsɔn an kɛ arijanadenw ye. U bɛɛ bɔra muso kelen nin fɛ. Dɔ man d'a ɲɛ, dɔ t'a ɲɛ a kɔ. Damanmuso labanmuso. A ka deli k'an ye. Ka bonya deli ka d'a ma diɲɛ kɔnɔ. Ka hakilisigi d'a ma ka ɲɔgɔn faamu a den ka nɔ la. A ka n'an ka dɛsɛba kɔ ka ɲɛfɔ a ka denkɛ ye a bɛ yafa kɛ an ye. An bɛna sabati a k'i dima la. An bɛna sabati a k'i suma la. Ka dusuma don an dusukun na. Masina sabula ala ka dɛmɛni kɛ an ye fana an ka to ka yafa ɲɔgɔn ma. Diɲɛ kɔnɔ bɔnɛ bɛ yen. Ko bɛ dɛsɛ la. Ɲumanya kɛ la ya waso le bɛ diɲɛ kɔnɔ bi. A bɛ ala ka sabari di a ma bilon ka sabatini kosɔn. Diɲɛ fanta nani bɛɛ bɛ o ko ɲankili ko nin kɛ bi ka taa wolon sɔrɔ. Ka dama bi tɛnɛn la ka taa samedi sɔrɔ. Min mun kɛ mara tɔgɔ diɲɛ kɔnɔ bi adamaden t'a lɔn ala le b'a lɔn. Jomusoya kosɔn bi nin ko bɛ kɛ a mariya ye. Ka min kɛ ala tɔgɔ fo ka se a dan na. Min ka nɔra a ka kanuya la a tɛna bɔn ala ka ɲumanya la bɔ abada. A bɛ ala k'an dɛmɛ ala ka sebaaya ye an ma t'i tɔgɔ la.

sina yi nyambiligi ma agebe ni lomana ka shenjo lewele ma awi yiri nkari shemi ma bile ma kolo cholo dawi tunle nsan wu falu kwele nyoshen shinworni St. Paul fungi mwi be bile kala na beda yelele be selu folo shenjo charna aberichie kajia untaka gina changa akolo cholo ya kanga se ya sarasa kafonda nyoshen rani wulongi ni afyari pitumale cho lani bela bagi chanle jesu ma kampele shole ake piebe ma pe kamten kwa jesu na ncha jesu ma lukari uma pie belogni uma jo la pie le bepe poro jesu na le au san ya bele po nimbe ka abeli yelani yalir kama ni ba pe kwala ndo da betin le chebolai a jesu nyer de na aburo ne fawele shin gambetin ata koro ari jo mbeze kwa gebe na le pe ma yela be lurbe karbe te koro ma jesu se pieni o pitan bele ni a obele koroni ni njo ba she ni lugo be kolo chola ka bargana o ga tal ne wole wolongi nya yela ne kam ni jesu na kolo chola falo kwe ele a nyer onan kwale a nan lurbe sa pie won bi te ni benyer ka be baga ka ko le cholo man yele ne kam ne we gban pie le wo sa bo ni a se pie o pie le le le o pitan le le koron le be shi ka fala ko yire a be chakle si flo le jesus si pa be ma ba be nyini ge ba be sho a ke pie jesus pa be ma le koro ma le lun ko log ne gen meri cho ma le a jesus si lu nyu log na ne tar ne pa be ma a be pe ka wala ka pie we wi kanye a osile pie wewi abe miengi wole a pie tina gichan lalne ni abe miengi chan wewi upape ma a si jo kijo la ambe a pie miengi jo ya nyini ba tarla ka fofara ame otar le mba tar lok njoni a pie gan pa ni ka fofara u nyonzel gele ta la oma gbanta ka falakpok sene yirle lok ngure si ufara a fiar je pie ni fiar kwe ni a okare uganin gbantare a fankuwa lalwe ni a oyi kalin cha logba aka foko ta nge fiyo kabangi yin wucho fiyar ganin ba nkele log ni a osu pie mongi ya gebe kwelele utaka la kuwa lalwe ni kena uganin ba fanga pio mawi we farale gbantare we felele ke ka gebe sa gban kwele o sigi la o fara wolo shiu ni yani nja nyo shiar ni wolo gari wole di njo wolo ma wolo gata ka fao na ni wolo fungi ya au na ni wolo na ampele kama waka magang pele le ni ka fao baraga ni wolo ngi kwele lalbe ni wolo ngi chan lalbe ni wolo takal kwe ni kerega la miye waga ncha le gara furu mo sika piebe joma ka fao uri mo fungi saag ban takai kama cha piele ba gba furu yi kifeo bebe jo wolo manja wolo chola o deme chang o changa wolo ga pie ni ka fo ni ngba no nyo shin ru ru wolo ga pie ni no chang o changa ni ngba ni jo wo cha ro fe o pie le ti chi jang o ka wolo ma le wa o nyer chang o changa a mi en jo ga pie tang o changa wolo shi o fo ni ni cha ka ma pe le ka lo ka la pie le o nyer o ka fo nyer o nyer tang o pie wo la lo la la si chi jang se kene o ye ma o ga mi en ka pie en kwa li nyo o ka fo ka bara na a se mien joge mien agara nyo e kala pie ba o foro kama o kama mo pele mo shiu fungon la mo gnya a go gban pele mbanda go kuom na nye mo ka fo ka barga na a gnyo e o gnyo e o ka barga na nya na wo la ko gba nyo ko lu chole o de mo shiu fungon ni ko lu chole cher nim ka o mion bim bima ko lu chole lu manya ko ma si ya kire cha o ko ma ko lu chole o de mo shiu fungon ni chango o chango gwa pie ni ka fo ni wa na o shiu fungon ni la regale mieni amen yele seigneur tio martin wa pieni le ndia radio maria ni 104.8 fm wa pie chegbolama.

0: Pipi karungu, bangra ije sebr song karungu. Sak pisinula nu, ising yemre, antongan satabo. Israel kamba, rabe namso la shungshang pungwe. Da ya kum, la kunyudu, ya re, la wen nam kap Israel kamba, tabna fangablamme. La bzoya bnimbanra, ti bamba, nan kombla bumfan zalam. Tigme putan wenam kuna zalam. Yatsan date birte ampam fangare sinongo bid kilere. Bangra izi so sibrson karango.
1: Konyur sentarabrama. Konyur sentarabrama fa. Waiti kom beka. Bai kata ligri biwa. Waiti kor melam kinsraga. La bisim la si ram me a boto. Bwinyinga tina sami ligri enda buru sanka yi sirko. Bwen tina nam si mese ayol anka ne yonri. Isan nsak nkilagma inan pama li somandi. Inan tigse mese nesin somen yida. Kelegi nere, wai mamnenge, kelegi tina vinde. Adi ya swala ngomde. Ya zor sen konse, lamna yone yamba. Adavir sen pamkun nisa lamna nkwaya. Swala gomla oto.
0: Mwen nam yur pamkenge.